0: Carol se ia tātou ai tu aina nai lua ia whapena hoi tātou tingi pusa o e tingi pusa o sā nia hoi e lua nei tu aina o na sā i sis hoi la ia ai a whapea e fina ngalo ko iara aina lātou ia e whai lātou tā penanga i tu sā i o tingi pusa o ni pellage hoi o ni me whama mori ia e whai o na whātino tu ia i le tātou au nanga. Olo i ele whana nunga lau sunga ele se e fia tau tua i mua sina uma.
1: Oh, alua lai masina.
0: Iyo, e whalango lango lava la i mana onga maina i tātou tangata i lātou whamu mori a tele ma lava ina ia tumuli leila container. Ia, e sāni unia lava ele tātou au nanga ho ia wala e se whātea. So e whamu i moe a la i tātou o nanga ma le tele fo ila i o ia me fo fua ngai fo ila a le wha nau nunga na o masina uma ia a le o masina uma fo i pe tai lua e tai tolu po le alawa le tu langa e tu lai mai e tamo fai lawa le o nanga ina i wha amari e inga le na mana onga mona i tato tangata sa moa o le tato kontaina la tamaila lea o lea lu ese lea so lua sifulu valu
1: Usfulvalu
0: o Yulai.
1: Oh.
0: So it's a Nulai sa more early first or second week of Okuso.
1: Yeah,
0: it's a Nuala ilitato wako yulo taunu yai yo nala e tiute makili yai.
1: Eh, the wafu sa mo.
0: Small time in nea, time in nea lo ilitato HNI sa more o yu alue mai fo ipa taunu wantu le tato container ina. So ke ia la o mea masani po i a so tulo po i se pa ia po i a te oe leo solo o na me na ke ia o mea masani o tanto e mana o mea o na manino ni wha amtalang o i la tau i sa amu e tau nuk iai wha pena po i nei mana o mea po i a ia le numero le telefoni o contact ia man wha mao ni ngon tangata li sa amu le tau nuk iai. E te wese tangata ole a inga ole alu iai. A ese se tangata ole a inga ole ala e piki ia ona tūlai mai leo nai nisi po iyo.
1: Fafita.
0: Wa te ia o me maasani ha. Ta pena tantou ile. Ile tiute o mea i Samoa. Le alu antu ai ene ile pasesi ole pa le alu antu. Ile kontainisi ole ae.
1: E fa mo un atual tupe to ine e tis fai o fa mo mo e wale o fa lo ngia mai la ia tau o ko ole o fa mo e fiso ta ia tu tanga ta kala iste te po no tua o ia te o lua le telefoni ya
0: io e pe na va ole na
1: ole fa na ngol ola e mo fa na ta mo si telefoni vo le fa lo ele
0: ia ole tanto telefoni na i ole o lua lua solo fitu fa.
1: Yeah.
0: On fit even pa.
1: Olu alua.
0: Olu
1: yeah. On fit to even lua.
0: Yeah, or na.
1: O tu.
0: Mole si la fia, chili. Ah, Alex. Fa mole lava. Ah, tono nisi na ngaru lue fa atasi pena. Avini la to fa mole. E ala tu le fa awala tu le tau tua si tato.
1: McCarthy Street.
0: Antonu Onisi wa sa yene la to fa mori ya po au o me fo imasiana au o nanga. Ya o manga lulu e litsemile nei o manga lulu la masi tamali tonga le ona o ye le fa na no masi tamali tonga le ye le fa wa wa yena. Ele toi whao ina ia le au nanga le isa amua. Ia ona o loo whai hoi si pisio ia i lantou hui wha mo mori
1: tonga.
0: Ia pei ole mea lang nana so tai mai ei hoi pēn whao na so soni e tū lea wala. It's just in case nei te ua ua le maua au pēk so tai mai. Ai o loo ia i pēr so tai inga nā ma si tātou whalu loana o si vāenga pōte nā o loo. Pai ona lantou wha lau iloa inga pata si ei ma.
1: Okay.
0: Masi tato so au nonga foile ya Tony ngai limu. Gloucester Street e anga o ki tala ili si ona kwa tau tua luna kwa loa. Ipapia ima i Rickerton. So nai faipisi nisi la na ala ua.
1: Konga lue fangas.
0: Ila ua tau au e iyo e so son maima. Ai ole wingana o li tato au nonga.

0: kiri kiri loa koi wha mau mongo fone ne. Ole tausanga e lua afe. Na tō fia e wha masino i le district court wha masino wha yeah. Tumaro. Lua afe. Ae oa koi e lua afe lua kasi. Oe lei, lua afe maleongo. Lua afe maleongo. Ia ua kofie e lunga le wha masino wha maulunga. Ia ae oa koi anō vema le lua afe lua kasi. O apoi lo ngai o le famsingo singia o le famsingo nga mawalunga ngi sila e o mai le anka i miringi le ufa mama ya le wadi kai ai o la ai alasa o ilo i le famsingo ngai kere vingi sika karefa pe mai e o ngai ele nga sese ele formula
1: fo ele le
0: 6% e lima pisengi
1: o ape tatau mai tau atu e peyo inei sa a o ngatu ai vui Clarence ia o inei atato
0: ia kai lo ia oi o lalo finga lo ila sa o ranga rue ngal fai ale
1: ia tino ia e fai ia sa o lana ia fo ia ilona ia ilona ia
0: a tamai ma ngal rue
1: a tamai ma lona
0: ai io kako wata o ki fai kio a fai ngai ri lo ia zulanga fa pena a o le si tulanga leo na util chilo tri a iri fa matua inu o matau li fletal sanga le na ave leo leo sa moe tu sa ima le fa la vele na te fana i inere na na oti a ile teita i o le cocaine vo le le vil kartel pasifika le lang ave kalo sanga e fi o akuru leo sa mo fo e kalango e a i e la wali i a i loka a i a le la uva yatu a sa ule fam te langa e le Italia
1: e Italia mai o e Vietnam
0: makau le alme wale nga musu Vietnam e
1: fai mai e peina o mafaina a watu ni lato fesidi fo ile le fa'ao
0: i lato i fesidi fa'ao i lako e sale
1: e sale malang atu fo ile a leo leo sini
0: fa'asangai
1: you know ele fa'inta fo i se tali le natu inga a ile tali o ile le peia i ni tu la fono Vietnam ia
0: ia ma kira ma fai alas me fapea wa kum salva ia e kusama ni usila fapea o kan kusama o langa sa umai sa mo fasi kulafu son kulafu wangai ai longa me fai ngau mai leo leo
1: ok doi le ma fai
0: sa mo kadia ni usila o mai kukonga interview ese jurisdiction e leo se e leo ai ole isi wadi si kala le fa faku wale fapea wa kumi leo leo sa mo yo mo le mo le o kulwa e ka ka ye behind le me le va ko va o so ko mi ke o
1: yo
0: ma ko le ka ka sa mo ye po fa fu fu ah va me le sikala le ye yo ko fo ka kulo lo fo ka me a wang e ka umar a wang e ka umar ka ka le ko pi ai le me le
1: le
0: ye ka la fa le lo me fa le lo ngi yo ya le va lo fa lo ko ko lu va na fo le mo ye sambo nei malu ngari den ka ofit bla en malava le le en le la wa tu la tolu se furu mo li ya le mo li ya
1: mo li an fa popo fu ya
0: le ave ya fred ma junior fred olivia junior pali ma james tu isa vai lu a tu a
1: ko lu e ma le tama ta
0: ya ko lu le se ri la la vai mo li ale la kil kilo ku la wa te te el va en el fam sinonga a ele mo li anga le not guilty le la watu ya ile so se fulfa e o la survalo se tema a fa ko fa fam singo a i ma o le ka nga fa i re ke isi ni
1: ke wa o le si o la fa wale ke pio e ya ile ta lo sanga el tama ita i pe ma fa i ona o ia wa ma o le ma ita nga va tu fo i le fa fong fong ale tu
0: a e ai pia o na ta li nga wa la ka la ko
1: wa la na ta la tu
0: a o le me ile fa ka ka la ko a ya mama ya ka ka pesele le wala tala tala time ta do to feel it joy au kilani ya il tato my love on the so ya le to to ya to feel out esta to feel out te vanga pesele nei mo tato

faku fo ilumo o Yosef ye usonge yo o Yosef a si no so la titi la te o Beniamina na tau wa tulo ye leva a yo Yosef ya Beniamina Beniamina yale men fa yi Beniamina o fa ka wela ku spa ye samo savali ese tulo Yosef o walu ai se a o lai wa tangi wa matua mafatia li loto Yosef wa leva ele utueva aisio na uso la ititile e alufa isio na uso la ititile o peni fayatu loa o sio uto uso la ititile ale nei alai o ongo ulava sakangi o sio uto uso la ititile ale nei sa uto ufai mai ai ya mkuku wale o kama mkuku peni amenu fai mailo langkala ya faa manuia le atua yate o yatali ya Yosefa ia faa manuia le atua yate oe peni amina Savali e sea tuloa e alu e fufulu o na mata saatangi, ma suu suu o ilo na potu. Ile fia fia wa vaai atu isi o na uso la ititi neo Beniamina. Fa atonu loana u ono e lau lau loole me ai. Aile a ai fa atasi la. E ai lava na yo na o na uso ili la te ulava lau lau. Ai ai to atasi Yosefa ila na lava lau lau. Fa pena fo ima tangata linu e ai fo ilava la te uyo la te ulau lau. Ai se asa mua. Awa atu fa ikupito na. Ile a aifa tasi la tou tangata, matangata e peru po isala, ilu po isi tangata. Ona nofo lo leo le auso ni mfasa sanga ile laulawa Yosef. Ai nofo fa avasenga, mai umalava ile ulu matua se itau ma ile laititi. Efa penale nofo, nofo anga le faino le laulaw le wongofo ili fa anga unge. E a mata ma ile altali matua, itau ma ile laititi. Efa ai maila ya itangata ole nuu. Una la tu maofa ilo le ma la umai lo ye me ai sa le la ula wo Yosef ai ai fa fien fa ma ave ya Beniamina e fa fia e fa alima ona save ye me ai ya Beniamina wo fia fia la va Yosef o va ai so mo ma lo se koko sa mo la sa fe inu ai po se va inu le ai ale sa fe inu ai Yosef ma no so o le ata tu tu ma sa mo ye le nga fa fitai Fai mai lole fai ungo le talan kene se fatolu fo upotosu fa. So they ate and drank with Joseph until they were drunk. So they ate and drank with Joseph until they were all drunk. Olona wima. Samoa, o Yosefa, o nauso, maisi o linu o aikupito, ua kawi ua, ua o unganga. Olona wima makau kia lale pa kilea. Ole wana male ava, safa yeli pa ki ma o nga nga umaile e usolea, malako usolea, ole fia fia, a yele upo le tua samo, ole afa umale kako pokala. Sila sila mailo, yele a inga tua pa ia mailo na nofali, pa ia au mailo male fesili, male fe au polo a yele tua ilan tus pa ia. Ole a ele wana, ole ala le wena samo, ale ale ava, ole ale ava samo, Fafunga lili kala Yesu ila ntuspa ia. Ole waina ole fata wemu. Ea Yesu, ole waina ole fata wemu. Ayale ava. Ole ava ole fapispisa o. Fafunga lili samua. Yesu eala. Fafunga lili tala ni Yesu. O ilato uma o efasise inai. Ele popoto ilato. Ea Yesu. Ole waina ole fata wemu. Ole ava ole fapispisa o. O ilato uma o efasise inai. Ele popoto ila tou. Faitau tuspa ia. Faitau tue luas fulu fwa mua mua. Faafunga le le sikala nge Yesu lang tuspa ia. O mea faa fia fia. Ele ono ia ile vale. Kuma mua maisa mua. Le faa fia fia nga le nga faima o nga ngai. Lea la fi. Fitalai me Yesu ya kako. Ole waina ole fata wemu, ole ava ole fata pispisa o, ole ato umo e fata sisei nai, ele popoto ila ato fata oto e luos fulfo mamua. O mea fata fia fia, ele ono ia ele vale. Fata oto sulu iwa fo upo sifulu sa mua. Ele mafai ona natia, upu ole tua mai lantus pa ia, o lantu la fono pa ia, o anavalo anga pa ia. Awali mafu anga na avi ese ilifa. Maile e kale siya saa pele ya te au. Utisawe faa matala mfaa manatu mfaa malosi. Utou saa moa. Ile upumoni ele tuwa olantuspa ia. Olantula afono pa ia. Maana valo anga pa ia. Imea saa tutupu mme olo tupu mme ole atupu. Utou mo umalitatu utala ilvasole. Uwavave ona umale taimi. Ule nale mamalo saa moa faa fongfonga tatupu imaile. So ule lofa.

na le tua mo ta ua mo ta tu a inga mana ya tato fana a wa a o na loa wa lea loa ma le ulu wa uwa ai ai o uankos o li mua mua yaso la o ua inga o uo o kako wakungu o Samoa I see then all e o ngā loa wa lea loa ma le ulu alu loa ma le isi faa wale valea faa tupu loa ma le vevesi ma le pisa pisa o ai tu ia I loa le isi tangata fasi ai fua masi fafine masi yana whanau soli ai ma le tula afono pa ia le atua a leo le fasioti al tangata ai sea awa ua o ngā faa wale valea pe tu I foi ilea ilea ma tu ilea na ole fali pui pui e faa solo atua ina ma umai fo ilea ina ma le valea so I fua so ona fai le valea ua faa valea ai e satani I anu tō ngfiti tau faa o so oso leanga fai mai loa Yesu o le tetongi o leanga sala o le oti lea o komo mai sambo o le tetongi o leanga sala o le oti lea anga sala me umanga yo e sambo ma le faa manatu o le faa malama o le faa malosi fo inamo I tatou mo tatou a inga mafanao ma manatua ua pupu o le taimi fai mai le Yesu ua le ni aso ma ua I fai tatua le li Samoa ua umona faa matala atu o le otoe mamao aso o le lalulangi ne ai tatou ave le faafitai ya Yesu o le tamā le alo ma le aganga sailang tusipa ia o loo faa matala atu ai mea sa tutupu ea o ina ai tatou I mea o loo tutupu le taimi nei wa o mea sa tutupu le alava I tutupu ai sea wa le alava kauke soli le atua ma soli ilonga sapaki soli malang tula fono na maliwa ilo na alo wa alango o kausia o kele kausia o se loko wa zafiku o ke kausia ilo wa lofa ile kuwa malonga alo le nga maliu mo wa e le se anga sala ai sau e maliu mo ka nga ka le anga nge yo lifa le fa kalangoa that's why I keep the commandments because I love God I love his son ile ma fakia ilungo le sata uro wa saka kaunga kuku ikako ulungo saka ulo sa kaunga velo kako kule kao sa kaunga o omi ifo le kukle le lafo le pale kui kui o kako ulu kuku I o kako vai awa fai mo le alo le tuo le lofo le kua ya kako samo yole na samo ole fa manatu le na ole fa malosi le na ole fa malamalama le na ole upo le tuo le fai tau mua mua atu lava fa malamalama atu ailoa wa mau mai Samo. Le li ie, le tua le tamā, le tua le alo, ma le tua le angangasa. Whaafitai tele I lau tuspa ia. Whaafitai tele Samo, whaafonga, ma le pese nei mātea ua lofa atuai mo le ainga atua pa ia alo lofa, whaafonga mai le langi, whaapea ma oile pelo maafuta mai le so. God bless and help us all. Whaafitai Yesu. Amene. Ua vavere taimi Samo. Fa ta Yesu amen.

0: Yala to Moses from Pongal to program your family to let me my son in the Vayas or so, my little now, Onangane, ya Lifa Molitalo. Ole wa afternoon love ole tula e tulu fa salong al samof su tai ya te mini o pesi mul mana oliva
1: okay thank you bro ya na sa mo songi lo fa me al pesi alex songi my loa o kale lo pole ame fa nga nga songi a wa ole songi ya kunga ko e u mai ale ko sko i nga posi lo mkuwa o la fa ngau o wo songi ma fa ali lo lo fa fa ma oni sinata li po sina fine e va pe foi ye si o ainga ole temila ne o tata wo fo anga ye ma ole ma ti va va ali ma li si o pese ye na piki ma yan poli youtube ye ole ava tu e ma lo fo anga le fiona ya patele su ma fa fenga inga umol tata nu o te fali tua o no fo alo o e kale si e sol tata nu ma mana tua wa va ve le temi ole a uma le temi ale tua ole pese la ne ma tia wo lo fa tua mole ma malo su ma fa fenga inga umol tata nu umo te fali tua mai fa pea e kale si umol tata. Love you all and God bless and all the best.

0: Fomalo dve, ki je tu on falao mali koja, ne tu mali pati lešo neva, kako je i feo mali koja ni, ki u kolose eleva, okole ki je tau lahi, lahi jongongu mo lahi fenono. Tau i maa tau maa e hon, pa koja ngahi tutuni me i tau mua, ki e tau fulawat ke wiki koja ni.
1: Ia, maro pito Filippo e maa feo mali e. Atu ki hawa tu pehe ni mana ku mua se keitari. Ako fa marmara tu pehe, tas foro foro koe ni ko tu mei ke tau ke gina ki tau tore, wike eni koe ni tau kangatu ki ai. Tu pehe ke ufakata tu pehe, ae fatungi a koe ni ngau tau ofisi. Kau raki pehe koe tau ngahi misa peki, wike eni koe ni tau kangatu ki ai. I go far I de e misa e be ka nga roto o e vonde la e ta ingi fitu. E go a to na gi leva e misa e ka nga roto kono papa to e toe e ta ingi fitu ke. E a sa pa de leva e misa e misa watata ha, misa watata ha ni ka nga roto. E go fai fatongi e ka nga roto kona o soa ni go evangelio me o talo. E koe misa wani ufaia he taimi taha tōng noa. Koe taimi e sa pirewa koe ni maa, e misa e kai ngaro tukoni pia mei Hamilton. E koe ngai misa beo.

nga tuwe kia i he wikeengi koe ngu tau hangamai. Koe peakpepa nga hi whakantaha, paha ngu mō mea hi pōpeka e ngaroto ke tau toi maina, oku prahatoana ki, oku whaia e whaoto whare e kau tau hi, ko kore te pe, maharu kua sikilawe ilope e kau tau hi, tahi ai e mō ua e ngā hi si pōte e whānau, pia mō e ngā mea whaka eiki, pia oku kore te pe ke toro e tau whaoto whare, e tō ki whanau nōngan te pe e tae me whaka maaria. Koe si pōte ai e isi e rana e hanga atupe mwea ki hao toko naki. Ako e tāra kono uku maumai. Eko si pote nia e wāhenga isi te e hake. Aiku maumai e whanongono e koe ni uku kancheri mwea e tūnga bea. E rahi pe e whamui kina pe pe fōku e le pe pōku kamangahi. Wa inga e whanau i he siso ni koe ni. Koe lotu koe paionia, koe te peke whanau mai pe e kau mimi pa paionia. Aku tōma pe, oku ea ia mea whaka eikia i he wāhenga central. Pea, oku kau kia ko minio e tōru koe ni. Koe pe koe mea whaka eikia e whine eiki koe ni. Ko te reisia e ko minio koe ni a Mount Roscoe. Pea e whai e āpō ia ko ia e whiak sāpate i e taimi whitu. Pea o mawe whanonga ia me e takio e paionia, e kātaki e kawotu paionia, e toro i e tau rotu koe na i te whai ki poromoro i e sāpate koe ni. Pea pepe ko si irope moia i e tau i koe na a poromoro. Pea tau programa whatua pule e dunu, a ulele pōni, ke i tū rāho koe pē, programa tokoni koe ni, pa mana tatu pē, ka e ngaro tō manu ali ngā tōni, pa mō ane hanga, ko ki mō tō, o ku whakakāpa ki ai. Pea whakakatu pē, e tau o mea whakaeke, ku ngaro tō ngā tōka pē, o tau roto whare, te tewa nga mo misa whakaheke heka, mea whakaeike o Iveti Kutenbel Pouhila, o ko āpōia i he pōa pōngpongi, i he taimi whitu ko e komunia a Ebondale, o āpō koe ni o ko Iropeo whakaakoi e whaerot koe ne Christa King i Owairaka. Mea whakaegi ko o Teresia, koe pō sāpate, he taimi whito, e wharotu peia o St. Teresa i Manuskoro. Ko nomisa te rio rewa, e tuk whai, he pongpongi mōnite, he taimi hong fuhu tōk noa. Ia koe mahalo e Filippo koe ngahi I panongonongo pia uko mao api hitai nimi he toi ngātu ane koe wikeheni koe ni ka koe whamanata tupe nia ke kaupai onia koe wikeheni koe kautahapai lotpai onia uke tūra hako pia I he aho wikeheni koe ni kaha u I he aho waano, aho wa fitu, aho wa waru. Motoro koe nga koko pau ki ai pahara toki awa tupea e whanonau me komiti koe ni a e paionia se kawaki moia. Pau whamananda tupea komiti paionia mo e kautaha maria o Teresia foki koe me mi pai e hongo kautaha rotu koe ni oko tupe te tau katoa ki ai I he efeaki sāpate. Amo somana tatu pega en alotu e misa goena ki tau tol, he fia fi ea ho sapate. E mo tora he mai pekia I o ilo ibe mahalo buhene ongo fofofonga take ere I papa mona toko ni kau ka misa mo ki tau tol I he sapate koe ni. Mahalo Filippo e ngata ngapegi ongo ongo kuatu me I fia fin mahalo apita.

0: am luat după Tino Tatafu.
1: Mustafa, you're getting the shingles vaccine.
0: Taunga hiva, vemo farelei cu ifomau pe maua na hiva uneanga o amuamu e merino hoto atamai mo fatokalelei tato fito e atakai utau iai ulawa peke de poputu a e whakakaukau koe tafoki o na hi mea ku hokupa ku kutupe toki ahataimi na whainga maria pātere ke tala noa ki he ko teimi lahi ko ngai whakahino hino tato fito e tauna fō uia e ngai whakahino hino o me mei tau mua pe a pāsi hifo i he e anga koe tau no whaki tau tolu i Nusi Lani o kuiai ai ngai tai a sisi ke he nima i Nusi Lani ko ki tau tolu i Okalani o tau whaongo ki he tai a sisi koe ia o Okalani o kia e tai a sisi he Militoni wai tai a sisi Palmerston North wai mo e tai a sisi i Christchurch pia mo o tāko ko na uru koe ke kau koe e pikopo pia whamalumalu i he hangi ko ngai whakahino hino ko ngai whatūtū umu ngai ngā ue pehe pia ku une tauhi ai merino tauhi ai whemaino aki pia whakafeitu u o ku iai ai nau kaunga pe mo nau tua taha he tau e nima pau ke ale piko pōko tua pe o whaeri pōtiki loma mo whafo o e ngā i whekau aki ko ia o winga e tala noa ko he ko tuku mei tau mua ha tohe kui pe ko encyclical ai ko e taha ni ngā i tohe whaino ino pe SSC pe a uteki ke wha tala noa ki ai ka eki iwe teke atu pē mō hangu lau peke nginau tōru teke nau whanongo ki ai o kui ko e Magnifica Humanitas e tai tau whaihano hake ki Magnificent Human peko no liu to tonuia nai tuku mai a tahanima o me wa fe wao no ko e uhinga i he koe koe ne whakawhepaki ka koe ne o mi bema ngai whahino hino he ukuiai a iwi mo e mawhaia o e ngahi a honi o kui pe koe artificial intelligence pe koe ngahi ilo mo e ngahi potoia koe aia o ku tau keke he koe ki tau tolu e tau wakai koe hangi ko ki e whaukoe o e tau